Na nena. Ya bese kweyogcina ke le ngomnike bekade ziceliwe namhlanje ekseni le phela nje manje biceleke umama umbele lapha ya istudi siyabakhuluka ingoma yade siphiwa ke uNjabulo Masinga methi ke ingoma masibuyele enkosini ngayo ingoma siyabonga kakhulu ke usebuyile uMagajeni uthi uyabonga engomeni yakhe bekade icelile unombolo 8 Yabona nje manje ake ngiphuthumeke mina ngithi ke hashtag ngizisika elijikayo ngani nonke nini nikwazile ukungena namhlanje emoyeni nasenicela ingoma sithi ke asike elijikayo lapha ya sike elijikayo lapha ya ngomama uSikhosane ngisike elijikayo lapha ngoSenzo Ndlovu ngizosike elijikayo ngomambona ngiphinde ngisike elijikayo lapha ya ngomama uMbele le ngoma eqeda ukuphuma nje manje ngisike elijikayo lapha ya ngomama uThizulu ngosike elijikayo lapha ngoLungi umntaka Dlamini ngisike elijikayo lapha ngoPhilani Ndlamlenze ngiphinde ngizosike elijikayo lapha ya ngomama Bathanathi lapha phezulu enqwangele Nabo bonke ke kade sihleli nabo belalele hashtag sicela kwezikhona Nawe ke ungabe uthumela ngapha kuWhatsApp ukuthi ke una uWhatsApp ngoba ke mazithi ke 223 kuzobe sengifunda ke labo obakhonzelayo ungakhohlwa ukuthi ke ngikhonza hashtag ngikhonza ungashuthi sikhonzela ngoba ngazothi isiZulu asisazi kahle masithi sikhonzela hashtag ngikhonza kulaba besiyababala kufisa ukuthi ke ubakhonzele Kodwa ke yonke ke leyo mkhonzo ngizoyifunda mangabe sithi ke 22-3 Ya ungakwenza ke njengamanje nje kuse u half past usadlule ngemzuzu emithathu kushayela phana ku half past 2 ungakwenza ungabeke nje u type bese ke uthumela ke ku 0623151986 inombolo ka WhatsApp leyo ozothumela kuyo

Angibonge ngenza kwethu ngempilo zandla nefuthumele thank you siyabonga. Angibonge kuze kwethu bayibamba bayidudule lento. Kumende kuphinde kube mende okakhulu thank you siyabongela.

Nakuwe mtaka madlala, ngiyabonga nakuwe mtaka madlala ngishukholeni. Mtaka madlala, wayidlala madlala lento kabaldaka. Kwezwakala, dankise bonga laze uphumule kahle. Uyabona ke mdaleli, uyabona ke nganaka baba. Ngivumele ngaliphi imbo ngisho ngithi sukusile manje wemntana umuntu sukusile manje nganaka baba yeyibakithi kwaphinde kwasemgungu ndlovu namaphe

Asibonge kuZahara balaleli stanga siyabonga lengoma kaZahara ethi ndiza wovakethi kwezwakala niphinde sizobonga ngaphambilini ubandoya bekumama uletha kamboli nawuke wangena mntana nomuntu ngiyakutshela kwashunqa phansi kwamnandi kakhulu mlaleli njengamanje u26:04 awuyebya siyambe isikhathi mlaleli 26:04 manje ingamashumi amabili imzuzu nayisithupha ngaphambi kwehora lingelesine.

Siyabaleka mlaleli, siyabaleka ngene muntu naluhlelo, siyabaleka siyanqinqetheka sibheke kuleli hora lesine. Uwemteke baba ho, yebiye baba wendlandla, kunjeni makunjena, kunjena nje. Lunjani uhlelo?

ngasohlelweni mlaleli ngasohlelweni ngane zakwethu yonke into ihamba kahle iqondile ebheke phambili eyi kuhamba ngendlela eyisimangaliso siyayibongela siyanqenqetheka nje siyanqenqetheka ziyamporoma kulesinelu hlele ngiyakutshela siyongena kwimpela sonto okunye ngalolu hlelo ngane zomuntu okunye ngalolu hlelo ngane kababa nememezelo maziko nalapha zimemezelo maziko nalapha yibo ngizayifunda be wena okwakho kuyihlaba besuyilawula uyabona ngizothisha ngo-4 o'clock inqo embondweni malibumbana nje ihora lesine ngizobe sengiwuvusa-ke mlaleli ngunyakazisa kuyohlapha usuvukile mntakamama bese ngiyivula nengcingo lingene nivuse nabenye o bakithi ha kuyothike lapho seniphelele kahle nonke senivukile siyothandaza lapho sibonge ukulala nokuvuka nokulibona lolu suku ekube mnandi kakhulu sekuyothi ke emveni kancane ka-4 o'clock kancane nje emveni ka-4 o'clock niyongena emgwaqeni mlaleli ngiqala ziyinqola zomlilo okuziimini layo nokuziimpolompolo amatraki ngiwabheke ukuthi akhona yini emgwaqeni ngidlule lapho ngiqalaze namabhasi ngibheke ukuthi kuyasetshenzwa yini ngasemabhasini ngidlule futhi nalapho bese ngizoqalaza o-rank manager emarenki ukuthi bakhona nabo na bese ngiyivala ngokubheka odrayiva nabasizi babo.

0: hayi and ngaze ngibone nami imhlola imhlola phela into njena hayi angithule kodwa kuneyindaba mntana umuntu ngivele ngithule ngenecwaka kuyothiwa kuneyindaba bekuyithi bekuyithi yegesi le namlaleli thi yegesi ithi mhlobo wami kanti ngaphambilini uke wangena umadlokovu ekhala ngayo uqobo umadlokovu ekhala ngayo uqolo uqobo uke wangena umadlokovu kodwa dlokovu kwakwenzenjani ngempela
1: Inkomo Dlozi 107.6 FM.

ngiyakudedela ke manje wemlaleli ngiyakudedela ngane kwethu wena osuvukile asivuse nabanye awungene kulomoya mntana umuntu ngena kulomoya sibavuse nabanye ngiqonde kuwena osuvukile wena nje osuvukile ngena kulomoya sibavuse nabanye awungene lepha ku OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena kule OW3 342 2391 noma ke ubhale umyalezo wokubavusa bhala ke noma umyalezo wokubavusa mntana omuntu uyona uqeda ukubhala uyangizweni mawuqeda ukubhala lo myalezo wokubavusa awu bese uyathumela kule WhatsApp number uthumele kule WhatsApp number bese ngifunda mina ngapha u 062 315 1986 062 315 1986 injalo indaba mlaleli akube njalo.

Injalo lento mlaleli ibuya ngane zakwethu ibuya webantu ka baba ibuya ningane ncane ka 8 years inhlanhla lomntu kamloyi mangilidabula leli buya mfutana umuntu ngivumele ngisho ngithi ingani sibonga ukuvuka.

wemlaleli wakwayizwa imbodla yekati ikhuluma. Hey, ubaleka wemntaka ma, kuyaphutha kulezinto kuyangizwa yini? Ubaleka umntaka pepa, kuyaphutha kulezinto imbodla zamakati ziyakhuluma. Hey, ubaleka mawuhlangana nembodla yekati uyangizwa yini? Uyezwa umntaka mama, mawuhlangana nje emgwaqeni nembodla yekati odla phansi ngejubane, ngoba seziyayixoxa indaba. Ziyakhuluma manje imbodla zamakati, ubaleka mawuhlangana nembodla yekati emgwaqeni mntana omuntu. Hey, ubaleke ngempela, hey, ngahlangana nembodla yekati. Ngangazi ukuthi imbodla zamakati seziyakhuluma. Ngahlangana nembodla yekati yama phambi kwami. Imbodla yekati evele yama nje phambi kwami. Kwathi ngisayibuka, ngizwa isho kakhulu ithi singaqejwa. Mathi hayibo! Kwenzakalani la? Yaphinda imbodla yekati. Yaphinda imbodla yekati yathi kimi, singa kichwa, ngathi uJehova.

uyabona ke manje mlaleli uyabona ke manje ngane ka baba amabombo onke abheke kulomnyango lo onke lamabombo abheke kulomnyango lo uyabona nje mntaka mama singiphuma manje ngizwa yini singiphuma manje ngiphuma ngalomnyango engene ngapho.

0: Umawe ngane sibali ngane zomthatha phuma wazo sibali musumxoshini.
1: Ngiyokwazi ukuthi ingane sami ngihlale naso ngisichazele ngoba ngelinye ilanga ngabe intombazane ngaba eyomfana iyokhula naye.
0: Sibali yini olwisana nayo la ngoba umuntu osazana ngiyamithisa.
1: Hayi ngilwisana nonokuthi angibhanqe. Ukuthi umuntu osilisa umuntu osifazane ngilwisana nakho konke lokho kodwa ngoba ubuze ukuthi ubulilo obufana yikho ngithi ngeke uze kwenzeke yichilo lelo.
0: Don't you think it's better ukuthi umuntu osifazane then umuntu osilisa?
1: Akukho okungcono kuyefana.
0: Siyabonga Sibali, thank you so much.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Yeah, ikhombisa ukuba mdala. So Tetelo Mazime Sphe, ayibo, sorry, Sne. Tell us, ithini ngoba yakhe R&B or
2: abadodana sewesini. Abadodana sewesini.
3: Obani kodwa ngoba niyazi. Yikho nje ingoma engake
0: ingane. For sure mhlawumbe khona iyayilalelwa abazali bakho. Ayibo siyingane kuyenzeka
3: izinto zothandi wena. Ibona impela ke. Abazali abeze ukuthi nje ngingazwa yonke mina ngangikhula ngencandweni ngikhulela kubaba ayikho nje ngathi hayi
2: kawukho umgqomo wokulahla usine
3: awu kodwa ngisase senginitshela ke
0: ayikho noma wakwayizwa ngidlalwe obongeka ke washo
3: uma ukhuluma ngobongeka mazibongeka esanda uRK storm is over. Kule nje dlala leyo ngoma nje yabo nami ngabambelela kancane kuyona noma ngingayona ingqoye
0: yakuzwa ke manje namina
3: sihlobo uyangizwa
0: sihlobo ngalo mzuzu wenze njani sihlobo mzuzu what do you do bese usuthola ukuthi umuntu othandana naye uyakushithela ukushithela nomunye umuntu wesilisa wenze njani esimene esikanjalo.
3: Ngicathi nje leyo akuyona inento
2: cabanga nje obukwazi uzothi usethandana nami
0: bandla prince wena sinemfa sokucela ungiphendule prince inkulumo zakho baba azakhi
3: ngicathi lokho akuyona nento esingaqala sisihlalela phansi siyayikhuluma yabo mhlawumbe komuntu osifazane singaxoxa kodwa uma esejola nobulilo obufana nobakhe leyo ayisaxoxisi
2: yini mesh

0: wena uyathanda njengomuntu hayi ukuthi uphoqelekile ukuthi uphile ngalendlela kwakuphilwa ngayo eBhayibhelini so sibaliwe moving with the times manje uNkulunkulu ukuba khona mhlawumbe naye ngabuya athanda ngasesiliseni asazi so njengamanje asingahluleli
1: hayi kufike ke
2: uNkulunkulu wasemandulo nowamanje uyedwa
1: hayi ngeke kufa sikujela bathe ngeke kufi yasilahla oyasilahla yebo Nangu mbele mhlambe uzoyilabula le ngeke ngeke ukufi ngeke ngeke ngeke sawubona mlaleli ngeke ukufi
3: yebo sawubona sasizwa
1: ujani
3: akaphe
1: yeah
3: ngisifule extra
1: oh
3: yeah abona ke thought nasisilo babeka into e right ngeke uthathe nje into nje uzoyifaka ekhaya akahambe
1: umuntu lo umuntu lombiza ngento
3: hayi hamba hayi sokuhamba ke umuntu lo
0: hayi
3: mfana na kanti mina mfana yini lo ndodzi umuntu lo
1: hawu
3: idlozi uzothini
1: hawu
0: idlozi I love you akukhona ovala ukuthi sihluleke
3: kana nomuntu oshwazana
1: ndodzi
3: umuntu lo
1: hawu
3: idlozi uzothini
1: hawu
3: njenge ngane yakho ukukhule uyazi ukuthi ni iwumfana cici siyajike siyintombazane get out ayiphume ekhaya ngizala umfana mina ngizona ngintombazane hayi intombi umfana wami
0: kerara
3: uzobona nomfana athi intombi yakhe athi baba nayo intombi yami athi ma nayo intombi asho kuwumfana ngifuna iy'khomo mina la ngifuna iy'ngane hayi ukuthi udodi ukuthi uthanda ngomfana get out man
1: ngiyakuzwa mlaleli siyabonga
3: kwakhonsiro kwakhonsiro kuthi hayi nje awu
1: awu okay siyabonga sharp yo mafethu ya kukhwela funa ukusho akukho okay asigwinya mathi ugufu usibulele kakhulu ugufu yeah.

3 minutes before 10 emsazweni mgungile 107.6 FM. Ngiyabona lapha isikhathi ukuthi sosiphazamisa uthuphilile Msimanga umshumayeli 3 verse 11 konke ukwenzile kwaba kuhle ngesikhathi sakhe. Ey bakithi uNkulunkulu wethu akabilate. Angifuni ukuyiphinda lento ekhulunywa uphilile Msimanga. Bantu besifazane uNkulunkulu akakashunqunda amehle enyama. Ungayibuki into kamakhelwane uyihalele. You'll be depressed ukhohlwe na ukuthandaza because ingqondo yakho ibambe ukuthi bangenile osofa kamakhelwane abakangeni kwami. Kike ngize ngithi bomama amadoda wathakathi. Amadoda athakathiswa yinini? Umuntu uyafaka ingcindezi ekhaya ngoba kungena osofa kamakhelwane la ekhaya bekho. Your time will come. Siphinde bantu besifazane sivala umlomo. Ake sithuleni bantu besifazane. Abantu abadala babethi ayikhulunyelwe eziko. Imngane wami ave ngithanda umyeni wami. Umyeni wami ingane yami uyayondla. 3 months down the line umfana ayabaleka ngasayondla ingane. Ucabanga ukuthi uyekeleni. Uyekiswe yilabo abangane obaxoxelayo bese bayathanda. Yondliwa kanjani eyakhe zethu zingondliwe? Ngathi mina kunabantu abangasibulali ngemithi nobuthakathi. Basibulala ngamagama nje. Phinde ngithande into eshilo ophilile Msimanga ukuthi bakithi ake sikhethe nabangani. Izinyoni zohlobo lodwa zindiza ngandawonye. Nginilalele bomama ngibuka nendlela enigqoka ngayo. Ithi lento labantu bayazana. Labantu bahamba uhambo lodwa. Yabona uma ngase kungena ugqoka i-tight laphathi kwena. Bengeke ngiye mina lapha kuyena. Bengeke ngibone ukuthi uze kule ndaba namhlanje. Siyabagqoka lama-tight mahle but not today. Izinyoni zohlobo lodwa zihambe ndawonye. Siye kuposta kulama status bazalwane. Sikuyekele usathana usemsebenzini. Uyabona uTikTok lo ngintshela kancane mina. Uyabona uma ungena lapha ku AI uthi AI awungiculela iyaculi AI icule ngathi mina. Usathana uqoqa ama voices ethu. Uyo wabeka somewhere. Awumphako kusasa uzobe wasebenzisa. Usathana uqoqa ingqondo zethu. TikTok is going to kill this nation. Indaba oyifake TikTok namhlanje in 5 years uzobu regretta ukuthi ngake nganeka umndeni wami kanje ngake nganeka umyeni wami kanje sabuye salungisa lento ayisacishi khona uSathane uqoqile. Yabona nge sizoya lapha eindabeni igcwele zokubumana kwele shumi bese siyaqedela ukukhona mama ongaka kulumila emva kwaloko suya nje emthandazweni ngiyacela sithandazele into abantu abaningi abangeke bayinake lento ye GPV ikade kuphela ngibona itshalwa na umuntu wrong.

0: 6:10 emsazweni umkhunyulo FM bomama la kuthiwa siyakhula isibalo sabantwana abesifazane abatholakala belahliwe lento isho ukuthi bayaphela abantu besifazane into engabe ngisayithola kazi basuke bephelele inizitho zomzimba ngoba kufuna sibhinge sigcina sesibuka nepurpose ukuthi kazi kanti babula welani asazi ukuthi bagcina betholakala bephelele yini ngicela nje umama uZulu aphinde futhi asilekelele ngasiphathele kona
1: Hallelujah. Ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu.
0: Hallelujah.
1: Christ wa Nazareth, ngiyabingelela uMgungundlovu.
0: Hallelujah.
1: FM 107.6.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Ngiyabingelela umoya ingcwele khona ngaphakathi kwethu eyibazalwane usekhona umdala wezinsuku noma isiphi isimo nje sizomlalela njengokunkulunkulu. Hallelujah. Ngiyabingelela uMamli M.
0: Hallelujah.
1: Egameni lika Jesu, ngibingelela umphathi festeshi.
0: Hallelujah.
1: Ngibingelele ibhodi lomsakazi.
0: Hallelujah.
1: Ngibingelele bazalwane ubuholi engaphansi kwabo.
0: Hallelujah.
1: Umama uApostle Xaba.
0: Nkosiyami.
1: Nobaba uApostle Xaba egameni lika Jesu ebandleni lase Woodlands. Hallelujah. Umamzulu ke lo umama wamandla omkhuleko intaba yasesobantu uNkulunkulu akayivusa nje ngingazelele kodwa uNkulunkulu wayisevusa intaba wathi esobantu ayikho intaba
0: hey
1: wayifuna kimi intaba uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu angikwazi
0: hey
1: bakhona abadala abangaphezulu kwami uNkulunkulu angikwazi bazalwane ngavuswa ke nje angivuswanga kahle bazalwane kuyofunakala intaba ngazibona sengiseshashalazini sengiwe phansi bazalwane and kwenzeka isimanga bazalwane ngaphuma ngegown ngoba uNkulunkulu uma unenkani ekuthuma endaweni ungakwenzi akushoyo bazalwane ngazithola sengiphumile ngaphandle kwesango ngafika eshashalazini la ngawa khona kwakushisa utshani bazalwane ngavuka bazalwane ane igown isinyama ngendlela emangalisayo la ngaphapha bamakhona nokwasingqondo bazalwane sengibuya ngiya le bazalwane ingqondo nje yayingazi ukuthi kwenzakalani kodwa ngathi mase ngibuya ngalibuka ihlazo ukuthi kuthi kuzothiwa lo wesifazane uphuma apho ekuseni
0: Hey
1: bazalwane kwashuthi uNkulunkulu sengithumile ungithumile sobantu bazalwane ukuthi ufuna intaba ufuna la ogulayo ezo khuleka kuyo oswela umsebenzi wathi uNkulunkulu nje akasafisi shindaba esobantu
0: hey,
1: bazalwane kwafuna ukuthi ngingene umnyango nomnyango bazalwane hey bazalwane nga phuma ekhaya ngo-7 ngaze ngabuya ngo-3 bazalwane ntambama ngoba uNkulunkulu wayifuna ngiyozwa izinto abantu abanazo komakhelwane bazalwane ngabuya ngabheka ukuthi uNkulunkulu bekufanele ukuthi lentaba ukuthi yenzeke izinto engangizithwele bazalwane ngesikhathi ngiphuma bazalwane bathi abantwana bami hayibo wemangeke kulomgaqo ozoya kuyena uyozilandela nje ukukhuluma kwasho ukuthi akaqala uNkulunkulu soko ke sithathe ekhuluma ngithule ngithi uNkulunkulu ngiyasaba
0: hey Nkosi Jesu
1: kwasho ukuthi usebenzisa mina abazalwane uNkulunkulu wangibonisa ke bazalwane ukuthi emgaqweni wethu kuzohamba izingane zabafana
0: ah Nkosi Jesu
1: uwangitshengisa ugeleza kwegazi emgaqweni wethu uwangitshengisa inyanda eyayikadiboshiwe wathi ibhokisi leli kuzohamba izingane

0: Bazweni uNkulunkulu FM siyabonga uNkulunkulu wethu khulume kahle siyabonga uNkulunkulu wethu buyisithemba lalahleke khona biyela lamakhaya Jehova ngokuthandwa nguwe siyacela bomama nivalelise ngamunye ngamunye Nkosi uMusi nibusise
1: Amen bazala balele emakhaya
0: Hallelujah
1: Amen sibonge kakhulu lelithuba sibonge nabalaleli nje ngokusinikeza lelithuba namhlanje sizokhuleka kanye kanye nabo sizokhuza lo moya owehlile amen singabantu besifazane siphiwa amandla okuhlala edolweni amen siphiwa amandla okuthembela enkosini kuJesu Kristu siphiwa amandla okhuleka yazo ukuyibuza ukuthi abantu bese sima behlangene bebodwa bahlangene bazobuka ibhola kuhleke kube mnandi but wena ezomuntu wesifazane ukuyibuza ukuthi masihlangene sobantu besifazane senzani babe ningahlala enkosini ngahlala edolweni okusho ukuthi from now on qala ucabanga ukuthi mase kwisikhathi sokuthi uhlale phansi sibonga kakhulu balalele emakhaya nje inkosi ingcine inibusise inilondoloze egameni lika Jesu amen
0: siyabonga kakhulu
2: haleluya siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane siyambonga nje balaleli ukusinika ithuba lokuthi nje ke siye esini sizolwela izwi lethu sizokhalela isizwe sethu siyambonga nje uNkulunkulu ngakho konke egameni lika Jesu Christ wase Nazareth amen
0: haleluya siyabonga kakhulu balaleli emakhaya ukusilalela ukuba kanye nani kulomkhuleke kade Nkosi ukuyintando kaNkuluNkulu kungeyona nentando yethu ukuba sibe kwisteshi kuyintando kaNkuluNkulu sizongqinisa ukuthi kube noshintsho siyamthemba ke balalela uNkuluNkulu wethu unguNkuluNkulu ozwayo unguNkuluNkulu osilalelayo uma nje sizothembeka kuyena njengoba eshilo wathi asize sizokhuleka samlalela siyathemba ke balalela ukuthi umsebenzi uzokwenzeka kanibe nosuku oluhle balaleli siyalibonga balaleli lelithuba siyalibonga kakhulu nibe nosuku oluhle emakhaya amen
3: haleluya haleluya umamzuzile siyamonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu kuyafika nje enhlizweni yami ukuthi kuyosala kwazeka ngelinye ilanga bayoke bathi abantu kukhona omama okwathi sebekhulekile mgungundlovu kwasiza uNkulunkulu siyamonga kakhulu bathandekayo uNkulunkulu nokuhlala nani nilalele emsakazweni ey bathandekayo omunye ubengathi mina ngibhizi ngigezela izitsha kodwa kukhona into eshoyo ukuthi lo mkhuleko oqalwe namhlanje ungabe usawudedela sala usuqhubeka ekhaya ngoba khona into uNkulunkulu afuna ukuyenza ngabantu besifazane izwi lakhe lisha njalo iBhayibheli lingaba lidala kodwa izwi eliphakathi lisha usuku nosuku Nkosi uMusa inibusise amen
0: haleluya ay 23 minutes after 10 emsazweni uNkulunkulu 107.6 FM siyaqhubeka nohlelo lwethu
4: Siyabonga kakhulu balaleli bomgungundlovu FM.
0: Hallelujah.
4: Siyabonga kakhulu kuyavuka nje kumina sesivalelisa sesihamba. Ukuthi uNkulunkulu uthezweni lakhe khulekani ngaphezi.
0: Hey,
4: ngizothi nje asikhuleke singaphezi. Sikhuleke kuNkulunkulu singaphezi, singabe sisabheka ke manje izimo zethu. Ake sike sibheke yena uNkulunkulu. Ngoba ngalesikhathi sibheke yena uNkulunkulu ubheke kwethu.
0: Eish,
4: siyabonga kakhulu balaleli bomgungundlovu FM.
0: Siyabonga bazalwane.
5: Oh hallelujah.
0: Hallelujah
5: bazalwane. Siyabonga balaleli, siyabonga uNkulunkulu, siyalibonga ithuba, siyabonga ukuhlala nani. uNkulunkulu muhle ngekhathi zonke. Amazwi ami sengivalelisa uMamxulu ngithi nje bazalwane ningasuki kuNkulunkulu. Angikhathazeki ukuthi isimo sikwenza njani noma isimo sikushaya kangakanani kodwa ngithi ungasuki kuNkulunkulu kuNkulunkulu kutholakala konke lokho okudingayo angeke ukuthole kumuntu angeke ukuthole kumuntu ofana nami kodwa mawuya ngamandla uphokophela kuNkulunkulu akukho ngeke ubuye nakho kulezo zinto zakhe inhlano ozibhale phansi ozidingayo ikhona impendulo yakho kodwa ozobuya nakho uNkulunkulu lawo mazi nje enginishiya nawe thini ngaye ukuthandaza ningasuki kuNkulunkulu amen
0: hey 24 minutes after 10 emsazweni uNkulunkulu FM nami ngithatha ithuba bomama ngiyanibonga ukhona oqeda ukuthi la osekhaya ubengayigezela izitsha nani futhi beningayigezela izitsha
6: nezulu liyanetha kepha nakhetha ukuzodumisa uNkulunkulu nathi siumsakaza uMkhonjo FM siyanibongela siyafisa futhi indaba yamandla omkhuleko lapha esobantu uNkulunkulu ayiphakamise yosala kwazeka kukhona okuzokwenzeka namhlanje next week mina ngiyekhaya ngiyongcwaba mina kodwa ngibuyele ukuthi ningifice ngikhona lamamuzulu uNkulunkulu wangiphake ngenye indlela noma ngikhala abantu ababona namhlanje bayazi la emsebenzini ngangithe ngizobe ngingekho namhlanje because ngiyongcwaba inkosazane kaantwethu but ngenxa yokuhlonipha lo mama oshemoyeni utake nisidedele sizongena la ngiyakhona 25 minutes after 10 alikhe linye ithemba mlaleli esingahlala kulona.

0: 8 minutes after 11 emsazweni kuNdlovu FM. Baba Khabazela, sikubingelele sikwamukele emsakazweni.
1: Asibingelele kutotela uli M abalaleli bakho kuNdlovu FM.
0: Sibonga
1: kakhulu inkosi ngomusa.
0: Hallelujah.
1: Ukuba sibe la namhlanje.
0: Nkosiyami baba, njengoba sesinikile i-briefing libi izwe uzwa nje manje le eGauteng bayakhala bomama. Mawuye emsebenzini awazi noma uzobuya yini. Siphe isimo nje ozosilekelela ngayo. Uhambe nathi nje babami, ulekelela abantu besilisi kakhulukazi.
1: Ngicela ukusebenzisa incwadi kaJames chapter 1 verse 5.
0: Hallelujah.
1: Ivesa lodwa nje kuphela lithi ukhona yini oswele ukuhlakanipha.
0: Ey Nkosi Jesu.
1: Makakucele.
0: Ey
1: kuNkulunkulu obapha bonke engajakadi. Ukhona yini oswele ukuhlakanipha? Ngoba lama killings lezi zimo izimo zabantu abangahlakaniphanga.
0: Ey Nkosi ya.
1: Wonke umuntu owenza lento ufoolishness, ufoolish at its best. Ubula.
0: Ey Nkosi.
1: Obuyisimanga lobo obudisplaywa abantu besilisa.
0: Ey
1: ubugwala. Kodwa iBhayibheli lithi uba ushoda ngako busuqhubeka the foolishness kucele ukuhlakanipha.
0: Ey Nkosi.
1: Ukuhlakanipha kuyacelwa. So mawuzocela ke uqala uthobe.
0: Ey
1: ngoba iarrogance, the pride le eyenza abantu bengahlakaniphanga kodwa bangacili ukuhlakanipha.
0: Hey Nkosi.
1: Okunaloko baqhubeke nezinto zobula.
0: Ngiyakuzwa baba.
1: Ngiphinde futhi le verse lithi ukhona yini phakathi kwenu oswele ukuhlakanipha. Yonke indoda ebeka isandla umuntu wesifazane, leyo ndoda kuyo ayihlakaniphanga. Kufanele iqoqwe abaphoyisa. Iyobekwa endaweni ethize igadwe ngoba ihlakaniphanga.
0: Hey, Nkosi.
1: Futhi sokhuleka namhlanje sikule ndawo ukuthi lo mbulali ophumiwe lento yawuthi akathi umuntu oyedwa ophumele le mission ukuthi akatholakale manje.
0: UNkulunkulu akenze
1: umusa. UNkulunkulu enze umusa uba ngabe ukuthi akusiyena owakulelizwe owezolangaphandle naye atholakale noma ngabe ubani. Ngoba akahlakaniphile nawonke abanye amadoda enza okufanayo emakhaya, ashaye iy'ngane namakhosikazi ehlukumeza, awahlakaniphanga. Manje kube buhlungu umuntu bengahlakaniphile akavuki ukuthi akahlakaniphile. Umuntu bengahlakaniphile akakuvumi loko wayakula abazalwane bethu sibathandayo abasey'koleni lezi zabanga kancane abaphathele emakhanda. Uba omunye ethi komunye, hey kudlalwa, hey wena uyahlanya, uthi lo hayi hayi mina ngihlanyi, wena uyahlanya. Le mental illness akekho ofuna ukuyivuma.
0: Ey Nkosi Jesu.
1: Isifo sokungaphili ngokwengqondo akekho ufuna ukusi owner athi hayi uyazi nginawo ungqwi enginawo

Khuleko wethu namhlanje simakade lo muntu obulala abantu makabanjwe. Senzele lokho nje Thixo wethu. Nalo sacabanga ukubabulala uNkulunkulu wethu makabanjwe. Wena uNkulunkulu wabantu, labantu uNkulunkulu balethwe nguwe emhlabeni wabaniki ikhandlela lingunembeza. Solo bayalicisha usuku nosuku, and umuntu ocisha ikhandlela ulicisha umndeni ubhekile. Uthola ukuthi khona ngisho abamshayela izandla, khona nabamgugushayo bamvune bathi hayi wenza kahle. Lokhu liyacisha leli khandlela. Uloku uyalicisha lo muntu ngelinye ilanga lo muntu uyokwenza into enkulu, uzobatha abantu hayi lo muntu waqala lapha ya esakwenza okuncane awubakethi ababe khona abantu obesabayo nawe ababe khona abantu abathi mabethi hayi nawe uzwe

9:12 siphinde sibuye futhi size ngapha. Amen mama, siyabonga ngomkhuleko sizwile. No mama bonke ba baphephe, inkosi ibe nani, nonke uhambe kahle uma usuhamba. Kusho unogwaja kanyamazana.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Selibumbane ihora leshumi nambili lezindaba ezigcwele nesingachemile emsazweni wakho uMgungundlovu FM nosiphesidle wakho sizobona umlaleli. Ayifikile igalelekile intuthuko kumasipala waseRichmond kulandela ukuthi umeya walo masipala uMelika yangcongo ehambele Nelson Street njengoba kuvulwe izitolo kanye izindawo zokudayisela noma ezosetshenziswa abantu bakhona Richmond ukudayisa kuzona. Ungcongo ukhulume kanje mayelana nayo lolu daba.
2: Abakwazi ukuthi badayisele ukudla nje ubona nje lokudla hayi ukuthi ngomthetho ngoba ngidla kodwa kuzovela la ukuthi
1: uthi ke nje ukuhambela kwabokelana ke kune

Alright, lo msazi omgondo over 7.6 FM angazi ke ukuthi kwenzeke kanjani kodwa ke kulungile ngoba ngithwele nga report ukuthi mhlambe mhlambe babambekile noma kwenzeke kanjani sazi ukuthi ngalesikhathi kusekhona lapha na Prophet Makeja zisho mina shakale lungile shayile hora lokuqala kumgondo over 7.6 FM ngibona lutho ukuthi inkingi lapha kulokuleka senze kanje.

0: uSikhando Maskandi uzokhumbula ukuthi nawe eminye imkhakha yayingekho into okuthiwa amapiano kodwa yagcina yabakhona
1: ngenxa
0: yokuthi kube khona abantu abacreative njengomthandeni SK.
2: Yes.
0: So nalapha-ke kumaskandi ke sinani sineza sehulisi noshuni wasehulisi.
1: Mamanqele mhlambe ke la mshana sengikhuluma nawe nje mshana mhlambe ke sizwile ukuthi lapho ke unethoni namhlanje uya esidara mawuqeda uye eUKZN sicela sichazele mhlambe ngetho yanamhlanje kwenzakalani mhlambe ke usitshele the purpose
0: ake sithi ayeye esidara ayeye uKZN
2: ayeye
0: siyazi ukuthi laphana khona abafowethu mina ke ngizothi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sesesiqalile interview sakhuluma okuninganyana kodwa uNkulunkulu ngambonga ngicela ukuxolisa kulokho. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ke mina ke ngisindisiwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha.
1: Haleluya.
0: Yebo ngiyabonga uNkulunkulu mina ngikwaze ukuthola ukufumana umusa ngisandla nhlamvana. Uyakhumbula ukuthi kuye kwaba khona obhuti abafana noMgqumeni.
1: Yeah.
0: Obhuti uMgqumeni bakwazi ukukhanda ushuni uMgqumeni sacula njengaye sonke. Monga namasikanje ufucule nje ngomgqumini kodwa akwazanga ukubona ithelo zalokho kanti mina uzokhumbula ukuthi nifike nalento yokuswenka ugqoka uprint nude wakho ucije ube ijongo ube clean nje uyithande leyo nto leyo iingane ezigcwele ema university ema varsity njengamanje omalume bazi abasuka eGoli ababeqhamuka bebahle kanjalo emakhaya namhlanje ndaseze ya afford ukuthenga oMaserati no Abita nama print nude nengezo nokhathi zibe zinhle seyikwazile futhi ukuthi zingifice endimini ngikhona ngingakadlule emhlabeni uNkulunkulu engakangithathi lokho engubonayo nokwenzeka emdletsheni njalo kwisama experience abantu befika bebethutheleka bebaningi kangakaya sengiyawazi umncwabo wami mina ngamehlo
1: hayi
0: ngiyawazi awukho hayi khulanga ngisaba ukufa umuntu okholwayo akusaba ukufa nomuntu oyiqhawa akusaba ukufa uNkulunkulu yakuthatha nje akukwenzeki accident. So ke sengubonile kokuningi bafowethu mangathi ngiyawazi umncwabo wami ngisho ukuthi asazi ukuthi umuntu mayisefile uyakwazi ukubona noma akwazi ukubona na kodwa ukuthandwa ngabantu abangaka abangithandile ngishaya ama million ngino 51 million o Paris online njalo leyo nto leyo kumina ngiyenela angisho ukuthi sengingahamba kodwa ngisho ukuthi ngiyenela ngiya appreciate kakhulu ingakho ngiyobona abantwana lapha ezikoleni abaphila lempilo engiphilayo nabafowethu SK Brothers okay KT lapha no 2% oshintsha umshovo oshilisi bese kuba inkintsho
1: awu suka le ndoda ibe inkintsho
0: ikhole inkintsho
1: yalthanda ngelelo
2: hey yazi ukuthi duyaza usakhuluma ngalokho vele bekukhona kumbuzo wethu osukena namhlanje ukuthi siyakwazi ukuthi sikubonile uma wenza ama interviews akho ahlukahlukene ukuthi umculo wamaskandi yes ovelele umhlaba wonke jikelele but kona wonke ama interviews akho awukhohle ukuphakamisa uNkulunkulu negama lika Jesu mhlawumbe ungasichazele ukuthi kungani ukholo lubaluleke kangaka kwena.
0: Mina ngibe insizwa kakhulu yabona mangakutshela nje ekhaya ngikhule ngenkolo kangangoba noma uthengelwe impahla zokuswenka
2: yes
0: mawumfana noma uyingane thina besithengelwe impahla kuthiwa ezokuya esontweni kodwa mina ngaphuma ngedwa nje ngaba ingane engathi iyahlubuka ngokuba insizwa noma ngokuba umfana nje odlala ibhola oshaya ingoma ocula icathamiya njalo njalo ngangibukeka njengomuntu ongathi emndenini mhlambe nje ngumama Mashando engathi ngingane ephuma esandleni ngishawa sengiqile ngiyodlala nezinye insizwa kanti khona uNkulunkulu into angifumbathise yona ukuthi angeke ngisuke ekumkhonzeni uNkulunkulu kodwa mina uNkulunkulu ngibize ngendlela ehlukile mhlambe kunabanye abafowethu manje lokho indlela engakhuliswa ngayo iyona eyagcina ngilekelela ziningi izinto engazenzayo ezimsizwe ngazange ngenza ngiyibone ukuthi nami ngiyinsizwa kodwa ngahlala ngabuka nezinsizwa esasihlala nazo esilungwini eyisuke idelela zeyisa sishayana uma seyihamba ngomhlane seyize ekhaya iba khona inkolo kaGogo noma kuthiwa yisayoni kuthiwa soyana uyabona secula ngabona ukuthi hayi uNkulunkulu phezulu kwakho konke ngoba akwazi ukuthi isiqhaka sisazi ukuthi besimthuka ngisho uNkulunkulu kodwa mase sihamba sekhona inkolo kaGogo ithi simcelele indlela ngabona ukuthi kuhle ukuthi ukuhlakanipha kwami ube kuncane ngizimukele ukuthi noma ngayinsizwa kanjani ngoba ngiyiyo insizwa akunankinga kodwa uNkulunkulu angimazise futhi angishumayele lo vangeli ukuthi wonke umuntu njoba ngiyalapha nje enganeni ngizofika ibe umuntu ophila enyameni ophila emhlabeni kodwa uNkulunkulu ngimbeka phambili
1: duyeza mhlambe ke lama.

0: singasibeke emkondweni wenza into enjengajwayelekile uhlanganise ama-genre ahlukahlukene ufake amapiano lapha njengosisimahu lwandle nkulu afropop baningi nje osenza untokazi unomcebo zikoda mhlawumbe lo mcabango ufike kanjani kwena ukuthi ugcine usuhlanganisa ama-genre kanje
1: mfowethu lento ke yesiphiwo ayingi ukuthi ucabange kuyazenzakalela nje njengesanusi uyabona akekho umuntu ocabangayo ukuthi uma yinsizo iyijongo ekuthiwa lisonka njengo-2% kanje
0: we-2% wena
1: ngelinye langa maselingenwe idlozi lithi waselifaka ibhayibhulu nenyonga ekhanda nenyonga embuzi ekhanda nalapha kunjalo-ke konke engikwenzayo kuyazenzakalela ngoba ubizo ngithiwa sekwenzekile ngeke ngisho ukuthi ngalala ngokuhlanipha kwami ngavuka sekukuthi kuyazenzakalela
0: kusho ukuthi uqonde wena ade uyazi ukuthi uma ngingaphela ijenre kamasikanti ungangena kwi-gospel ungangena kwi-afropop ungangena kwi-piano
1: cha angeke kwenzeke njalo angiphile impilo yokugembula
2: uma nje siqhubeka siqhubela phambili SK uqophe nje umlando as a Maskandi artist lapha kuma summers ukuthi wawina indondo ngo 2024 kanjalo futhi nango 2025 back to back qala njengawe yabo waqopha umlando ukuthi sababa sesithese kunjalo ingoma yakho iGucci yahlwanisa unyaka lokho mhlawumbe ungasichazela ukuthi kukwenze ukuthi uzizwe kanjani ukuthi abantu ubone ukuthi bayamthanda ngempela umthandeni SK futhi nomculo wakho ukuthi bayawuthanda kwenze nje ukuthi uzizwe kanjani
1: ngizizwe nje ngijabule kakhulu ukuthola ama flowers ami isaphila njengoba ngeke ngasho ngathi ayisengubonile okuningi
2: yes
1: kuncane kakhulu engingakuthe mhlawumbe ngubonanga sokushota nje kuphela ukuthi ngingandisa umuzi kababa ngokuthi ngithathe ngiphinde ngithathe ngiphinde ngithathe
0: yeah okay tuyaza mhlambe ke unyanga nonyanga siyazi ukuthi ke impela lokhu ubhizi ukhulula ama hit lapha ngiyabona futhi nakhona kuona social media unyuke ngo 500 kuyalo kuma views kuya ku 1 million wama views usuku ngosuku lapha ke ezimbalo ngiyazi ukuthi ukhiphe ucwece usuku nosuku wenza kanjani lo mlingo lo owenza ngawo
1: yonke into ngiyenza ngesikhathi sakhona uyabo yabo njengoba ngesikubalekela ukuthi ngingunombolo 1 phezulu esicongweni ngokulandelwa noma ngoba ngifollowing eningi nokuba nabalandeli abaningi lokho kuyazisho ka akusho mina kusha ama viewers uyabona kusha ama viewers because izinto ezifana nokuvota ezazenzeka kudala imkhube yenzeka before ayisenzekile ukuthi my sister abe nama sim card awu 56 anikeza umshana wakhe nomshana wakhe avo so njengamanje sekukhulunywa ngama viewers sekukhuluma ama viewers manje ukuthi ubani unabalandeli abaningi so njengoba nginabalandeli abaningi kangaka mfowethu ngingathi nje ngiya appreciate kakhulu ngoba lokhu okwenzakalile akwenzakalanga sekuthiwa sengigqitshiwe emhlabathini basekusala sekuthiwa yileyo ndoda sekufakazwa ngami ngiyabona ngamehlo ami and lonto leyo ingifundise ingikhulisile ngishintsha izinto eziningi ngashintshana nezimpi zazikhona kumaskandi okwakuthathwa ngokuthi ziyakupromotha ukuze ube sematheni kumele kube uthozwani nobani ngabona ukuthi uNkulunkulu kunika ukukhula ngifumbathise khona kodwa uzongiphuca lamandla uma ngizoqhubeka mina ngidlala imidlalo esicawucawu so ngaphuma ey'ntweni ey'njengalezo ngabona kukhanya nabantu bangihlonipha futhi kakhulu ngiyakubonga nje kakhulu lokho
2: mhlawumbe nje sesoya emaphethelweni Duyaza siyazi ukuthi usukhiphe ama-album amaningi ingoma zakho ziningi ngesize siyibale o-Paris o-Dubai o-Gucci ziningi but manje nakhu la sikhona manje sikhuluma nge-easy target ufuna usichazele ukuthi uma sikhuluma ngo-easy target ukuthi sikhuluma ngobani siyabona nasey'nkundleni zokuxhumana siyabona njengoba usho ukuthi wenze ilokhu ze itho ukuthi uvakashele ama-students kuma-university nani siyabona ukuthi benza nama-challenge nanani ubhubhisize nje usanukhipha nje ubhubhisize ubhubhise umhlaba ungachazela ukuthi ngale album yakho entsha ukuthi ihluke kanjani futhi kungani uyibiza ngo-easy target
1: ya easy target umlayezo wengoma uthi uqala nokungibona nje usufuna something kumina yabo
2: yeah
1: okay kahle kahle le ngoma ngiyibhayela kakhulu abantu umuntu khona abantu abamnandi babuka nje angithi
2: yeah
1: yebo so ma umnandi umuntu ekubuka nje uyayifuna ukuthi engathi engathola ngomsikeli iqashana so ke manje ke ngenxa yokuthi ke

yamlela mke sesiyaqhubeka ngempela sithi siyalivala yonke into ukuthi kwenzekani kuphi ngeqa ukuthi ke ba sisi kanje sisibone kwenzekani.

0: Niyazi ufuna ukwazi ukuthi ngitholakala kuphi? Ngiyatholakala ePietermaritzburg number 285 ku Back Street njalo ngo10 ngamasonto kwaZulu Natal. Kanti abantu baseGoli njalo ngeviki lokuqala enyangeni kuyi Saturday ngisuke ngikhona eKempton Park Civic Center. Sabela uyabiza.
1: Sisebandlela umprofethi uMagejageja lapho sozwa khona abakhethwa beyifakazela ukuthi ngabe ukuhlangana kwabo nomprofethi zibe seyishintsha kanjani impilo zabo.
2: Kule minyaka le idlulile nje bengizizwa ukuthi nebengayena umuntu lo yengibona nguyena, kodwa yabo sengiyifila njengesilwane yabo. Ngithi mangihamba nje abantu enebangibuke nje ngiyenye indlela, ngazi yabo ngize nginyenyeze ngithi mina ngeke mhlambe ngisilwane noma ngeyini nje, kodwa nginete ukufika la ekhaya ngasebenzisa insebenzelo zamprofethi. Ngasebenzisa kube khona into ethi angithengene isibane siblue nesimhlophe kade ngayinaki. Ngikhuleke kuzona. Ngaphuphana ubaba ngangakazi ngimphuphi.
1: Okuzalayo noma walekhaya?
2: Ongizalayo. Ongizalayo qobo. Washona ngifunda u-grade 4. Ngathi mina ingeke kushuthi lezi bani zasebenza. Ngiphupha nje ekhuluma nje nami kamnandi nje sixoxa nje sixoxa. Ngithi mina ufuna ngiqhubeka nalezi bani. Ngithenge into abadilika nensebenzelo lesona sa-100 rand esipinki, ngigqume ngiphalaze ngenze konke. Ngiyazi ukuthi mina bengasawuthola umsebenzi, ngaxoshiswa umama ngangisebenza e-laundry. Ngicabanga ukuthi unyaka we-5 lo.
1: Yeah.
2: Ngingasebenzi, ngithi ngiyafesa ngingaqashwa ndawo, ngithi ngiyafesa lutho. Ngathi ene ngicela umsebenzi. Lo mama lo ene lo wangixoshisa nje, ngangingazi nokuthi ngenzeni, wangiqambela amanga kumlungu esho izinto ey'ngekho. Yile kwasuka ngalowo nyaka loyo, angiphindanga ngaqashwa ndawo. Ngifesa. Kodwa nginete ukufika la ekhaya. Ngutholile umsebenzi.
3: Uyaphila kahle la? Baba wakho wakushiyela into eyimfihlo. Le nto yathathwa yayobhitshwa endlini enzikeni. Uyangizwa baba? Wakushiyela into eyimfihlo engakwenza uphathe umhlaba, uphathe inyango, uphathe izangoma ngomoya. Kodwa le nto ilahlekile. Le nto yagqitshwa endlini okwakushiswa kuyona impepho ngoba kungafuneki ifinyelele ezandleni zakho. Kwavuka umbango wayo lento yafihlwa namhlanje baba. Kodwa kunento engiyithandayo, uyangizwa baba? Njengoba uhleli kanje ngibona kunekhehla, uyangizwa baba, eliqhamuka ligaca izinto ongathi amaketanga kanje, uyangizwa baba? Leli khehla maliqhamuka liza nento angazi ngifike liyakufumba thisa bese liyaphenduka liyahamba lithi. Ngibona amagama athi lento noma bayifihla kodwa amandla uzoba nawo kusuka namhlanje. Amandla lento azovuka kuwe. Uyangizwa baba? Lento ngendlela ezovuka ngakhona baba, ngicela ungayibambi baba, ngoba bayifihla kanti abazi ukuthi noma kwakuyinto ephathwayo kodwa yakhiwe ngomoya. Ifikile baba
1: kuwena.
3: Hamba uyophilisa abantu. Hamba uyolusa abantu ngeqiniso baba. Hamba uyosebenzisa umoya.
1: Amen.
0: Bela wenze nje, shayela nansi nombolo njengamanje ubhuke i-consultation yakho la ngizohlala nawe khona 1-on-1 sikhulumisane sibone ukuthi siqazulula kanjani le nkinga yakho esekhaya. Kanti labo abafuna i-private consultation imbukelo wami, ngicela bashayele le nombolo babhuke la ozonikwa usuku lwakho wedwa vo uzoxoxa nomprofethi uMagejageja. Lalela ke mbukelo wami, njalo ngolwesibili umprofethi usuke khona eMaritzburg enumber 285 ku-Back Street la enza khona i-1-on-1. Lalela ke imali uyifaka ebhenki, yonke into uyenza wena sewufikile.
4: Ngiza ebufakazini bomhlabathi. Eyi kuphume Lamekade lana hle.
1: Idilozi
4: ntisikhwamesa ngesikhwame into encane. Kuphume yona yalahleka ngephinifa. Uma lapha yana la ngihlala khona indlu bese kuba ngisha

0: ngaphengoku.
1: Yeah.
0: Ah, sayibona. Once wa drop ale call, ngeke iphinde ikhluphi network ngegama lika Yesu.
2: Amen, tata. Sicela umkhuleko, tata. Sicela umkhuleko.
0: Asimthandazele tata lo mama.
1: Lista yabasitha
0: abasakala basitha. Khoda basende bekhosha.
1: Lista yabasatha
0: lasa.
1: Jesus name. Ungajikwala ukucala make simbabe. Molana kyai. Mola mola kunjani mhlekazi? Siyancedwa lizulu mhlekazi. Uqala ntoni namhlanje wena? Uqala isiprofeti wena. Ndizakubuza umbuzo wodwa tata, uyaniva tata? Sikaqale sikuthandazise kuqala. Mapha sitha masikuthandazise kuqala. Epha sakatala basiyata. Yatiya motokotora basiyata. Luka yabasitha labasata. Lede satakata. Jesus name. Tata esibalithandaza tata. Amehlo mkamoya ayavuleka.
0: Yeah.
1: Andika yavuleka mehlo kamoya. Ndizobuza umbuzo wadwapha kuwe tata ukuba unkosikazi wakho njengoba engatholi bantwana kutheni ungamxelela inyani? Kutheni ungamtshela iqiniso?
0: Hayi bo.
1: Andifa tata.
0: Siyam
3: Uthe
0: ngabotshwa lo tata umprofeti into bana ngathethe inyani kumfazi wakhe.
1: Xa ndiwavula amehlo kamoya ndiwavula nzulu umhlekazi, ndihamba nawe ngolayini ndikubone wena mhlekazi anoba ndayithetha nale nto mhlekazi cause kumele ndikuncede wena cause ndikubona usiya abantwini wena uyofuna imbiza uyofuna amayeza okuthi unkosikazi wakho makathole abantwana and yet uyayazi kamhlophe inyani ukuthi abantwana soze abathole.
3: Tata kunjalo, tata kunjalo. Even nalephepheleyo menihambile ndaphela konye utata wandinikeza njezanto zakhe wandixelela ukuba ndandisebenzisa kanjani kodwa ke ndayenza ngale ndlela akuxelela ngayo balekokwalo ndiyibonayo.
1: Kosi njama ndithetha nawe mhlekazi, ndibona izisu zihlala kunkosikazi wakho but xa ngaba ena 3 months ndizibone ziphuma ndibuze imingcwele kwenzeka ntoni athuma ingcwele yile nto ohamba wayeyilanda wena cause ndibona ibhegi owayinikezwayo ngesikhathi wena uya kwindawo yasebhizana wafika wanikezwa le bhegi wena. Ilaphewotopini le bhegi njengoba ndithetha nawe. Man of God, ndibona isitulo silapha ecaleni kwakho man of God. Khawuncede lo tata. Khawuncede lo tata man of God. Masothokotho lobo siyatha.
0: Yetata usakhona.
1: My God.
0: Yetata xa ngaba uthetha ngalo tata umprofeti.
1: Yes.
0: Umoya ngcwele mna njengoba undiboniswa ngale bhegi. Umoya ngcwele uyandithatha mna undibeka egadini yelo tata. Ndibuze kwenzeka ntona kule gadi. Ndibonise umprofeti ngamathuna ayi-4. Bona amathuna ayi-4. Ndibuze kwenzeka ntoni. Ndiboniswe ngabafana ababini kunye neentombi ezimbini. Esezilele tata apha egadini ngenxa yale nto wayithathayo wena.
1: Yho! Tetamoy, my God. Uyakhala lo tata umprofeti. Uyakhala akakwazi kuzibamba lo tata ndakathixo. Ukakelele lo tata umprofeti.
0: Ye tata, njengoba ukhobra sende, wena tata, abazali bakho ndibona xa beqamba igama. Ubrekhondo
1: basende, my God, sebenza.
0: Ndibona xa beqamba igama. Ubrasanda
1: basende.
0: Zekhondo baba basende bekhondo.
1: My God.
0: The time beqamba igama, bathi wena oh my God. Oh my
1: Jesus. Tetamoya, my God.
0: Unkosi yami ndazayibiza njani
1: lento prophet. Tetamoya, my God.
0: Igama lakho ndilibona linokwakha ikhaya, linokwakha ikhaya.